0: Zandokola Makonu.
1: Me se ususu sa e yon pape.
2: Susuku loya.
3: So ahu di awurade timi ye ye ho abehu mo bo obekasa ho obedane chebre amane ema nyina adane dia mo abrabo anopa ye nyina ye kopoku ase aya waso
4: loya
3: na ye ho anyankopo ahu mo bo ayare fom apiem ye dwuma enko ye de tumi bi ne woda ye wotan aye nto sori be piem ye nyina ye kopoku ase na ye counseling 101 ene de obebo nyamiye anano kura beda dia fode ne obesomam se kobi fie kwa ema dwuma na awurade ahu mo bo no akasa no ye nko asori fie.
5: Heaven sister.
6: One sister.
5: Heaven sister.
6: Heaven visa.
5: Heaven visa.
6: Oh, Pablo, chira kwa uji mi kavisa. Yanko.
5: Hallelujah.
6: Emi Abraham.
4: Hello.
5: Nami denya miyas. Nami eba ni mpo. Nami sister suni mameba. Si meba enu. Yaya asori ni yewye enu. Nami kuhu ma kache ni se ma. Ibi hanti mi. Nasa wa mwami ami winami. Ene se. Ye fie mi fisum. Ye fie. Then go ana ye de hai. Ena me mi be hai. 8 million. Oma mi 8 million. Ena me de sene ma mi sister da. Dani ye ne dia no. Si mi sene ma no no. Si mi wana. Da no di skane bre mi se. Ore hai deni bim. Kos ni ni anuma uwa bo suno.
6: En tu ba hana dia na uradi ae.
5: Iti mi ba na ma ka. Mi kaka mi kohu ma na ma ka se. Mi wama ma mi insu.
2: Oba for di eti insu o.
5: You. Ena si. Oma mi akwa nchere se. Mentro ni pa puni din ni shem eneme de no se me mo days 7 days ni fiti kwesere ko pe ndua na me boy no se me fa mo mpae
6: me na mke ka wa echira o
5: eh
6: ya nkoi
5: na me de bom mpae o se me bom mpae mi mo ndi na ma bo na ma bo ti dana ba Tuesday na se Friday na ba na so de be ko court
6: o ba Tuesday o so do be ko court to Friday
5: 4 million
6: o do be ko court lawyer be no be friend
4: o ho ni asem no lawyer
5: eh sa na me bom mpae me se 2 weeks na my name ba me ho ti me wo na miss minya sika na me friend ka che ni se omra na mi pay 2 million ma no na mi denya mi asese samre ni mu no se ma me share mama
2: susuku lawyer
5: ka na mi ni mu na oben
2: o be share susuku lawyer
6: awurade be hu mo bo
5: it is e so na ma de ma me
2: chata na nsuo no
5: o se 7 days ni so a mi fe ndware na mi fe bi huru manim mi de bi huru manim na ye fe na ni mama ye glass a mi share drinks me to mi yes to kakra na mi ni omo first na mi ni omo dare same ma it is mi san masan nye bio adene yeya ma fefe mi nyom HCDC dia 2 cups and sa
6: unu amu konkomienu na ensa
5: sa inti fiti dana mi di nsono mi di dware na mi di na kanu hu mi nyu afi de sa a chese ko fo sa mi di sa mi ma start if fo kra na mi kase kwa mi foton wi asana.